ka. Uruku wala jago. Pinayonga jolo. Ngachunyang wala ja. Uru ngajogo.